0: Kalingaw FM, yahay tinimungan wiri-wiri.
1: O tumbayano po, agangaw ko mo na rin mo nuna po. Sunong ohuyan dot kakaman. Kada ohuyan mo kinangaw

Popo do bungkusan milokorikot linasu siam na hatus darja Celsius. Nung aratu id sakot adit okoring kapagawit ilo kasaraban adit agayo. Tingkodo kawayawayo pupatam labi bungkusan mantad sa sakayon. Om Sorohono, mangulok popo bungkusan okon ko jaminan no punso no itadon do tapoy. Pantanga tinimungan mamunso kasaraban kada pulogoso kuluhyon magawit kapunson tagayo ilago puguluh asoro katingaligan tungungan toko tainsanan.

0: barewa ulu nang pinaingawi ano makinango kasalimbahan balas nusun kaningaw FM aramay bo.
1: Kaila panangko, Pulau Sebati kiduatas tawaw na po nga milang dat pulau miampat Indonesia, papazilin pulau na padilang nga kikaswayan, nga kanapa kakawayoyan masid at magigyan daw, nga nagi kawayan geografi, it papitangkiyad pulau dila kuma 20. Magigyan Malaysia it Pulau Sebati na po nga labi 2 na hapad na ribu, it pengiyan it labi hapad of 2 kampung.

Hai hai hai. Aku udah kurang kabar di kayu. Yoku i Francis Pudon kyo. Kano? Mungkin nga utakod kaningaw FM. Hiha.

0: Ay, Ning, may palahisay nat karita no. Adi, pasuang hiile sambapik. Oruma dat tulun dat suay sumuang bo.
1: Eh, okay ba lo? Ako rin na lo. Man ko papasaliwa na iti mambangan.
0: Hey, ikati. Oruma dat tulun dat suay dat mongkap na uban nat karita bo. Ontok, pakawago karita no. Miyodo ko nanda. Iripa nga nung akita. Auna po. Ha? Awa kita na rumpit ina karitaano. Teka, agahitan.
1: Eh, kaila ba yung ladi mong kabda tong abanda karita? Dahuti o sanong pakulot, o di intangay malaw di sa mpaping ila. Ara ato paking daw. Kaswang po paking suayam, kimpang pakaguhot pa paking daw.
0: Hey, baham, tumano na pati kaming. Kumanggaw ko na ba dadi dat haratulon tumam at tumaning kapete karitaano. Na, ang kaila ka nagi. Sumuang kagkarita nga. Aw, Mila.
1: Oh, tapat na kiyak niya.
0: Bah, may pasan na matipaking karita, no? Ako, nga alaid ba?
1: Pamay ko pa.

Kawan na kayo nun manahak o gumo ko sa nangon o kon ko na po mantok kalidasan to ko nga mantok nagi economy po good. To kawan na kayo nun na po nga asanong ano milad onwan tumilamus mantat na don om asambayan mantat pungawit ka kanon. Milad akan sirayra na po katingaligan ta kanon labid achamin o siriba gatang to o sinansa sa kayon dit labid o siriba. O pumupup po po guru economy mamutan nom na kayo nun. Mamili kawan na kayo nun, manahak waya, lebih agayo, pumadkalidasan ang sektor, pumutan naman.

Yang kata kopi asin yang mantan di Elia Guntabid Ama Minigawita tu nampak dati jam ke hopa dapat tu pada mono minit ke suabon alang sandah nak lihis ginawa di koyu nak rongo ada sinding-sinding nak ni ke saban ditik ya. Abang tapi naik kau aku kurah aku ngoye tawan hilap penang koyunan di koyu kita kuna po hilal labus debay nanti ya hiti nampo watas kening ngau nga magadaw ya. Magadaw hiti watas kening ngau nga tumbayan aku haro pipiro koyunan di terumasam orang lagi koyunan di mituwong kya mahiti na pa labus kita ko na pa hiti labus nga magadaw kya kadali huay tapi naik ko ngawi sekira da mamonsay ko da karaja id labus patay ko intalang ko kumadila tadaw ko gumuan di ko yung minum da waig. Yang kanan lagi bahawa aku mada toko ngayi tinsanan. Sundung dong pakar raja i de suang de tupis. I suang de walai kia. Teka hinang-gana-gana po. Nuna pakar raja di wan sayang toko. Kada toko lihwai de aku gumon. Toko na minum de wai kia montok doko lidasan tinan toko. Apa maupun si kau kumadi kau yu di noko siwa temang mason. Maya di ti Facebook ya. Iti manta di Ramli Li. Sundung kesabon di cekle. Kau bisa nangan paparalan karaja kaseti. Yang kanan lagi kumat. So tayo sa nantambalut mga kikinongaw kiningaw FM ko ngayatawan hiti Cebu Sarawak na pang alasu om kilisohu kasiyo andi ahoy muntok diri tapinay Ramli kadalihway kya mamagunah dat punakop kabangom todung sekirad lumabus man tadi di kayo nanda kayo kya muntok magalay dat osingud ilalisohu teka ilalisun kagumuan da minum da weg alang sandaka sesarid kulidasan amit say giatih sumusuhut i brilliant fortune SB kapisanangan kle langadan da yahay di katukoy nakura tu langadan kakawagum mga dia kya pasiko kumadikah tabinay i George Johnson nagi kapisanangan kumadika George i isay ngawit eh i Maria Johan konsiko tu ay manakadung kapi aditi kaningaw FM kya insan pakawagu kapisanangan da kasaban kumadika ang kapisanangan nagi bah kumatay sana na magkikinong ngawit diti radio kaningaw FM hinago ko na patimpo da bayno malansandah dat kasasari olidas kasasari harong nginis dit omis kasaban diti bahama pagulo da makinaw tako da kabar kaningaw FM harap pipiro paminit kya isa mari kata jam ko pada misa ko sabon karena patu bilang bus toko memalihis ginawo mi apa sining manta di LP Rafael Pinus it right and the sumeyo sultan sining manta di Aoni Nabila Antari au kopi kita itino radio Malaysia kedinga FM kuhoi aramai bo.

0: Jam ko pada miso 2:06 minit ko suabon. Hiti da ko yunan toko. Kakali makin ngo di ti Radio Malaysia Keninga FM. Kakal toko po id ko selimbahan boros dusun ku. Hoi aramai bo. Alasan no kolihis nage ginawa di ko yun. No koin sesama da ginawa di ko yun. Nak orang ada sinding-sinding nak kau ni kesabun ditik ya. Pekara pada pinai kau kada dikelih wai harapi kikiroh da telu po minit ya. Pagulu dari kata timpu makin otak kau diti ababayan min singilo da jam kau pada miso telu nahu po minit kesabun ditik. Apa yang kau pun si kau kemari kau yuk kau di Minamason kesabun diti maya diti Facebook. Iti mantadi tadi Ifredo. Kopi sanangan ke sabun Fredo, I James pengiran negi sanong ke sabun, andong jenis lain kopi sanangan ke sabun negi kumadika andong, I Ramli Li, mantada sibu Sarawak kopi sanangan kumadika yu ngawita insanan, posiko tumanakodung makinang waditi Radio Malaysia Keninga FM. Hingga lagi posiko mentok pasan dipinata di koyu maya diti WhatsApp. Kau bisa nangan ku kesabun ku madika DJ senang kesabun it mirror record na tengah dao kasiti mamasan aku kuma tentera-tentera UP Kibi Lieutenant Ajin Sergeant Don Jen Commander Abemus Special Branch Has Dilas alansan aku dah senang-senang teku ngai tadao baino lelego ten min dahu wana dan teku ngawi minamangun baino om gisom segi gisom mantadaho Sergeant Galak iririn mantan dah ho kaseti ponsi kau ku madika sajen galak ya amiti nagi sumusuhuti mantan di minia gansing kampung kebelusuk hello DJ ano kabar kasio senong iti ponsi kau puguhatan alasu no kagu tadau kasio nagi boh alasu tadau di tenu nga intangai ku kagu bay na nga megalimi tuwong-tuwong na di mati nga ay semara samgya kau mayan dah tersenang itih kau ngayatawan dah tak baik nak itih dah watas keningau kya ngamai galimi tuang nama tiya tapi nai entang ayah kau kopi yang ngamai galimi tuang kagu pengkuropo sekira lumabus kau mantari bualai kya kada di kayu kolingai magawit man tada payung magawit man tadi led netegari kakamot da pening ngaligman ta da ontok da rasam kya wara na po baju hujan da kayu nga mana po de kayu obito wara na po payung nga lebih senang kya mana po de kayu obito sekiran lumabus ko da timpu da baina bahama tapi naik ko barati jam ko pada miso talu na hapon minit ka sabon narika ta di timpu makin otak ko diti ababayan min singilo pin singilan to ko da tada baina tumbuhan te ka susunyon italun ka nakin otak ko min singilo
1: na malat ka bus to dusun
2: haun ano ribut
1: ano angin ano kaya ribut ta dusun
2: angin
1: hapa ko pangudia kay dua ka na diyan pangudia
2: aday agang ngaw ka na senang nakin makin ngau ababayan min singilo in kedingau FM menikit tarau kaisa jam ko pada bisa talu 8 minit ko suabot
0: ababayan min singilo
3: sanang ga saben ke pisluat medical seniman berususun gen FM missing lah karet missing lah berususun tada banyak ya har dua kagu ot meruang dah
4: Megal Kasari.
3: Megal Kasari.
4: Oh, dia cek lagi. Gak sabar pun deko aku sendiri.
3: Pak Man, ku nikah pintu tunam mau bulu-bulu na yang boros.
4: Alah, itu kok gimana?
3: Mam, pinsing lah, aku dapat kesabaran mana di dua kau, ngedua hiti. Aku lagi pagilangan toko kumadat magikin. Nga, nggak? Karet ditit sumusini italon it alamat da tulun da Thailand tay ka arangaw tay ka akita nagi bamat magisahe matite bamap senang nat pagulanay dijekle
4: toh yo puno di maguluk yo kumoisa na pati nga iti pucuk lang suwir itagayo matik yo tay ka tapako agayo ta iti
3: pa ako do magyak.
4: Ako do. Di ako isuway na dito sa rog.
5: Ang gumayo.
4: Nga kam nakuro to. Langsuir ka.
3: Langsuir.
4: Kelo ye anjil na.
5: Ito na po nilaan ko tapakoh ti nga.
4: Harus susuyan.
5: Harum mga iyon baka kalimang
3: tapakoh na
5: iti. Pagid malay na pangalang suwir ka. Nuri, harat nilaan ko. Milo, pamat akanan nila. Oh, itunduk daw dito mo.
3: Oh.
5: Masa rin akanan.
3: Kamu. Kontok din matud pasapakan doon mo. bilis na kan
5: nilan ko na pala tapakoh nga ko basta na timaan na tulong to namad nugyari pangin lumisilo na tadat
4: wala
3: bilis pakan to nga abis flexible bagi bilis no na pala milaman pa sa pa ba mga kumaduan na pa nga iti kami and pucuk kayaw.
5: Pucuk kayaw.
3: Oh, bayna kan yung nakarangok. Pucuk kayaw. Kinangok. Makinchin lang. Pucuk. Pucuk. Pucuk. Ginawa di pa yung ngukab. Pucuk kayaw. Kano pa ba sa dusun nga sayur gipun. Taika galamban. Taika haran nagi karait na kaling ka.
5: Oh, kotutun na kundan.
3: Hindi. Kaling. Makan ka din sila.
5: Iti bagaimana sayur dah ini
3: nak pinasukan kia
5: ini lagi
3: iyan
5: nak matigian
3: iyan na penting mataon ko na pati
5: aduh hamharagya hiwangi daw dit
3: iri na kasanangan kong
5: ano gimana
3: man ko na pa putabong-tabong ayawag talaso makanan ko na baros kapi ah.
5: Yeah, ano po nga, umiagalo dito yan, pasamayan na bilis.
3: Flexible kayo.
5: Oo.
3: Ba mga sumusot, Angela?
5: Iti sumusuhot iti, Nuri, malayo na pa daw nga, tungkat langit ka.
3: Oh.
5: Ito po tapad di nga, ako insan ako kita di, tungkat langit iti. Nga, asarong krongod nga randit raitan nga, ako insan daw, kakita dolo kapagin nagkakan kiyo. Tungkat langit ka na malayo, doon na pati nga, harait karait na sasango, kabo?
3: Sasango.
5: Ayun kuro diya, oh boy.
3: Ito na pati tungkat langit iti, magikinaw ko ngawi. Ko, apanggar mo iti?
5: Panggurot.
3: Ah, panggurot. Agwas daw. Makon kagaya. At agwas iti. Akada, megal ka iit. No pera dan ko iti. Gaya-gaya na ka lidi. Tama gaya na baka pia. Akada na ka ganangkis la.
5: Oh.
3: Akada na ka ganangkis. Agayan na ka lidi. Memang dat saro tulun dat mga no. Dat silian dat rapaon mo titi.
5: Rapaon kiyo.
3: Rapaon. Sabagay nagin isa at ramuan na tubat.
5: Oh,
3: ramuan na tubat. Papagirat at tawak. Papagirat at tawak.
5: Umala.
3: Papagirat at nungar ni pilangaban. Pilangaban at langan am nagitatud. Ang kasaruan at agtatakaw i aysa at talon at nungar ni ipuro. Ingat ipuro di.
5: Oh, nung kamalaki.
3: I sunyan na pati nga itid italon dit nagyari it kurakan ko pag di gulo nalihuan ko na it damulak damulak talon na damulak kasaran at sumunit am nagi it tangagata nga haran nagi gumun nga sumunit tangagata.
5: Patut na katutun niya, boy.
3: Gino. Pamutong ako giya.
5: Gino. Kumilang. Namatang sa kailan.
3: Sumusuhot?
4: Sumusuhot na pati nga. Rumput harimau. Kam na kuro to harimau ka here. Kagalagal matut.
3: Megal kantad kuwa.
4: Kuwa kakawago.
3: Harimau.
4: Teka, dusun na pati nga tagiyong.
3: Tagiyong?
5: Iti nga ako matido isan na ko.
3: No, la tagiyong.
4: No.
3: Ako kumbalan na karong, ako kang kuat ako no.
5: Tumano da pa dit ikatutun ka pia dit sa sumuni hindi nga milad akanan dot akanan tomod ka bo?
3: Oo.
5: Akanan
4: malati.
5: Akanan tomod man no trapawan ka kum. Ako ni kanon na po mga galit di kaham ko basan dot itlongolongohon na po kakanga may pangakanditid o sonong ka. Lonsi.
3: Oo. to giyong.
5: Ina po, throne daw nga, atarom ka kan tadi. Ito,
3: throne. Milan na matutid man, tutukaw ang pagwanid tulo di tanganak di nantok.
5: Kanto.
3: Langahon. Olansi. Olansi matu ko, piyang kukura.
5: Saro ko olansi kan, tadi tu, ko basan pangubat po langalungahon nga, ito olansi-lansi.
3: Oh, iya. Masampin lo na inchid lang.
5: Masampin lo dia. Kawag na undos. Ko basan na po di, no deh, ina kita ko gambar di tinga, ina perondo nga kagalagal ito po.
3: Oh. Piyang kura ito po, kakawag na undos. Sumusot, inchid lang.
5: Sumusuhot. Ah, iti na po nga, itinatutunan, nakopyo ti sorrow. Mandahasi, tayo tandahasi.
3: Ah.
5: Para itanda po ti nga, tumbayan akong nori, agumuna, it, asarong karangaw ti nga ran, dati iti na pagyan ti nga, ikamin na harba. Harba, malayo na po nga, dati nga, balik angin ka.
4: So, oh, ano mo ti malayo kiyo?
5: Nga ran.
3: Man, pudusunan ko na po nga, di balik nga, papagulis sarup ka kiyo.
4: Pagulis sarup.
5: Nuri, ano ikan to kiyo, pagpatigat yun, pagidong ayo dito.
3: Pagpapa. Pangidod anginan ba ti baras kapi ah? Tandahan siya.
4: Tandahan siya. Balik angin.
3: Balik angin.
5: Kukam harot, ngaran dat suay, ti nga ilo. Matilil
3: lang nabay na. Kung ba lagi, ano nila gamot na ulo, man po suang itumaw dit pangurut.
5: Oh.
3: Pangurut.
5: Tubat na bagi akapi atit, mandahan siya dag tiki.
3: At tapat kapi ah. Ba mga atit, sumusot it, retandat, dusun na pa nga, tawawa. Tawawa, baru sepan malayu ti magikinaw ko ngawing poko sembung. Akon ka poko sambung ya. Yeah. Poko sembung.
5: Sembung.
3: Taika tawawa kad beresat dusun.
5: Dusun. Dusun. Iti nga miyagal lagi di mandahasi ti kaya tawawa.
3: Nga iti na pa nga asarod gunan na tulun dat it ano gyardi itumangas. Ano nila ronda tawawa man bisa pa ka dit ronda punti dit napatay na nag-iit saray gardi
5: panangas yun
3: mga panangas nagya saray dusunid di inchil lang sa gumaw
4: kaya nagi saro ko nagya tumaw
3: anon na kayo at sa gumaw tawawa ronda punti dit ko ah punti rabos.
5: Oh.
3: Isang rabos. It ngayon napatay na.
5: Napatay na it?
3: It round daw.
5: Nakaring.
3: Oh, nakaring na. Kadaano it miyaw po, inapatay na, inakaring na. Ano na na it, gamot na sintatabaw. Gamot na sintatabaw, taragang kago. Manan na ang sakad isa lanjang tagaya, gunan takaw na tumangas.
5: Taliban na rin totobaw.
3: Kasing totobaw. Itinap, rasyah mo ti daring.
4: Alam. Alam na di. Nilan na di.
3: Sigurad, ang inanto ko, irinamanto ko, gunad at manangas.
5: Isay-isay.
3: Isay-isay.
5: Itakon ko, sa masitidit, idang ko susuan.
3: Isay-isay. Kusay nga, mila nagi.
5: Oh, mala. Kaya ditin na di. Tangas kiyo para pabalian kayo ito mundi
3: ingga pabalian ingga pataranan rin gamot na sintetabod taragang doon matiti sintetabod ti may kinukong isa sintetabod atamaw isa sintetabod taragang kasuruan na pa nga igamot na sintetabod taragang at anon dat gunan dat man tangas
5: Harun lagi
3: kada kau agu pengkat
5: papa nudi papa balik dit hilat temu harahit iri lagi round ngai man gunod mosu teka menangas ka megali kare
3: om megali nga ingga kan te gamot jarang mau jelasin tetebon deh ihumak di kayu na kai kaka main melahing-lahing kak. Sinta tabod taragang gamot.
5: Main melahing-lahing kak. Kakam melahing.
3: Baras kapiah. Baras kapiah. Sinta tabod taragang. So gumaw. Tawawa. Round putih. Ipuntid rabus. Nukang kutin. Nudih. Irina kantar dik ya.
5: So gumaw.
3: So gumaw. Tawawa. Round putih. Sinta tabaw.
5: Ah.
3: Empat. Eh, ma'am, sumusuhot.
4: Lisa. Aku penting pisang hutan teko pisang kerak. Mm-hmm. Iti na penting togutu.
3: Togutu.
5: Iti na po nga ansakon.
3: Marapaun. Toko ya.
5: Milo kasarit di boson matiti.
3: Man pingari bayam. Man po sapa ko di basaw. Basaw drokot teko basaw gipan. Sumusot ang chin lang.
5: Mabay na pati nga it kantan kad malayo kyo. Katutun nga iti kantan saraw. Gusto na po na nga topo. Topo nga randa.
3: Gima. Alawa notik.
5: Aragang ragang notik. Bunga daw.
3: Masanangan ako matitiman pa sa mayat sa dad o si A, sa dad rat.
5: Oh, bagus. Ano pa di kamayan kaya?
3: Mano, pinganita, ito ikaw pinpiwulan.
5: Awangin, no?
3: Awangin.
5: Lebih mahal.
3: Masa nang okitanan. Tau rin na pati nga, ito kamayan dat daun sabong. Akan ke ayam sabung ya. daun sabung kan berset Melayu am dusun na pun nanti tapi naik kong awinga tondulipis baru sana pakai ti mai kena kong awinga aku pun nak umbal na gitu ti. Terus terang kopi.
5: Aku nak gini nak gitu.
3: Terus terang aku memang dat aku nak kompal-kompal nak gitu. Nung paling kukurah raun nanti ambi dengan hindang aku sunian nam milad akan ke tuh watik daw.
5: Pailo aku dit nailan ku kan di kalang. Nak ilah aku nak penting na cari tempat mantan.
4: Terus nak wagu.
3: Yang orang ya?
5: Hari itam balut dat minangawit ditin. Minangawit tom. Nandawan sa ko na nakakandi. Ano ti kang kumuha iti na kamayin dat tandulipis kam iti na pang kagumaan po ng hilay kutak bulud. Tok! Pagahar. Raon na pa daw nga kagalagal di rason na pa daw nga kagalagal di sayur manis. Raon na pa daw nga
3: napatot mo din kagiyahit yung kaninga. Okay.
5: Ay, so kan tadi titi po ng hilo. Lugin.
3: Tandulipis na tari. Ingay ako sa ipis. Kusay ya, lipis.
5: Ilan hitit na ilan hidup kagima. Tandu lipis. Nangga na ilan dat harahit magikinangaw di kayo lak ya. Nga katutun di tandu lipis. Nangga na ilan harahit gahit ikanin ang ating kanan geta. Nukurubang.
3: Atapos.
5: Tahil ka dia boy.
3: Mustahil at ingga. Harakasar. Iti nga. Auto ko katutun ba iti. Baris kapi ya. Sabab nga. Ya sendiri nga. Baina naging nakarangunti. Tondulipis, teka daun sabong. Bami kan ako pipinsing lang, tako dati daw ba inag, ya? Mantadat, dahil kumatulungulun hiti, magkiampun siya dahil barista ko piya, nakantak na suang ginawang. Kamu sih kau madika Injila?
5: Oh, pensi kau lagi.
3: Masih kau nih madika Lisa?
5: Pensi
3: kau lagi. Lupa agot pensilan tahu dat minggu de bantal kia. Akan alihuai mana dikit-dikit tadau kaisa jam kau bermisa. Telu na pad minit kaswaba. Tidak kau pedamat.
4: Bye. Amu bayan min singilo. Tidak kau selimbahan boros dusun tuhoi aramaibo.

kinangaw, idapur. Dapat magansak, tayo ka, dapat dat ni rumah-rumah. Hinang ka na po, kinanghano, kiningaw FM, niyampay dahay, ikaw sa limbahan, boros susunod.

0: Kansayan Ramuyun.
1: Ang kininyo, Rakaninga FM.
2: Ito Ramon, Rakasalulan, Ragunumurut, Pagayamang Takaw, Monsoy. Kininyo FM, hebat ang syok niya.

akapanay kaki. Ahinta na ang iwit rapuso taka apika, ang ahimpin ito ra arul ra uat mayo, alintanga ang aborok, kapam sabiton ra cardiovascular. Minsu papaponso era lakawan nulumbak, patun ra pansor nulumbak, ang suang no kolesterol ra inan.

Berita Radio RTM. Ampakakah boleh kapo ang ito ravilin mo yun? Mayra WhatsApp, mayra nubuloh sa siyam ni mabalo siyam o nom balo o nom balo. Ampaka karesta ka ba anting sa mangkining otaka pura rimba lumpis no ampalanoy rimari arifin tanukan? Am sumunuhin na bahurin ba interijan jarip kolondo o nong? Kolondo boh o nong? Rais Mera Mora kasalulan rahum numurut bagaimana takau monsoy.

Asya ka po ang kiringoh rarin bay hito, pailiray maya ra inatangan pahayaman, monsoy tukir oro kasa sukura oro kalimo, rajam karuo, sukura jam katalu ramai. Intorakon, jalumin setengah, monsoy.

Ampaka karayos taka puantinge sa mga kiningo taka porimbay kini taak norangan taka adirin am viro. Na kita karimbay sa kuliambang rimbay riro si disabay. Rimbay kini takri kami sa Bilon. Na kita karimbay huangku rimbay ri jelis kasi ka ampalang. Am rimbay kini takri wasri anus. Na kita karimbay ri bulin bukwang na kaparuor rahuangku. Rayu sakairamo ra radio kening FM hebat am sioknya.

Henry Pangal. Asiha kapo ang kilingaw kirimbay hitu, pailirai akita kirimbay, ralom pahayaman onsoy, tukir oro, kasa sukura oro kalimo, rajam karuwo sukura jam katalu ramai.